Utie Asempa FM 94.7. Otini nimpa iba imu otin. Eye no ma bibri. Jumedie eba so ebrande bi ade achi ukwada. Ukwada bi ade achi yawada. Yawada bi ade achi efiada. 2 a.m. to 4 a.m. Bidin di solomo jesi ajikum. Fre unia bi na unia bi nso enfre ni unia bi. Fre uyonko bi na uyonko bi nso enfre ni yonko. Ikon fre yire na yire nso enfre ma. Ifi ura enfre ni fi ofo na fi ofo nso enfre won fi ura. Na Ewurade ebehyira wo. Mebacho fa wo Bible. Fa wo twere kronkron. Na fa wo twere dua. Bra ye fa Ewurade Nyankopɔn asɛm a. Wan kwati anye bibiara oyeye. Asɛm a. Wan maso esini ni din. Asemua, wadi bo viase. Asemua, eye mkwa, na eye hon homno. Asemua, anu enam sini enkrente enifenu. Pacho fau Bible, fau Jota. Enne, yebidi mpaya no mo mpaya, jwari mpaya, sre mpaya, bwa she mpaya, bwa. Na ya nanti mpaya, bwa. Fiso otini ni mpaya, bwa imu otino. E ye ni oma bibri. Pacho fao Bible. Mesro bibri se, mwa nimre, mpaya, bwa. Na no mekachira use, the Ember Month, the Ember Month.

oyi ti se o ti eni a so sense me npin wa kuma ti ba cho ti eni a sori o na ye mo mpa ye na yanko sohwem sana yesu ka ti esu afo no e ti won so fra wu nua bi na wu nua bi

Yesu Kristo din mo Ewurade media minimo na so mpaa ana mebo brafi e ko na wiye yi mi maami fie ho mi papa fie ho otanfu biara ni paboni fu biara awo ye adiboni bi senka ebe tifie ofu bi akọ owuo mo mini minuanu ni ye ma ene yasefu mini meyire ni ye ma ene yasefu ewade jiye fri mo ewade jiye fri mo ewade jiye fri mo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo Ma unesu nebo mpae. Ewe Yesu Kristo dimo. Ewe Yesu Kristo dimo. Ma unesu bo mpae. Wisi wo Yesu dimo. Mene meire ni mima. Mima ma ni mima mema. Mina nanu eni masifuo. Uwua enye inebrea. Ewe adia shedye. Ebi ntuye enta. Ma onesu bo mpae. Proverbs 24:11. Rescue those who are unjustly sentenced to die. And a bo mpae. Se wadi wo yesu di ma. Mi ma mi fie ho. E wadi mi papa fie ho. E wo yesu kristo di ma. Se o ni paboni fobi ti wa. A fi e kwa yue ye. Wasi se erade empetu wo atofu wo atofie honu mwa mini minu yanom eni yemani yasifo ewade jiye frimo mini meireni mimani yasifo ewade jiye frimo maunisunebo mpae ewe yesu kristo dima Mauni subo mpayo, rapanda bala baba, sianda baba bala baba, wikula baba.

miracle man is a bebo pa. Ama wetimi agina wona so aye adwuma ene 3p garlic mixture. Na bua no obitie mi na adwo no pebe ebi ato pharmacy herbal drugs obi akwa obenye bi ato. Obuso na yade bi ehyehye ne ho. Wetimi no obi ni ho nkomo ofere eye ne fede so beka. Bobo se yade no so aye de achi obi Dr. Prince Nelson Mototi. Ona ne so afọ peni na woda piwa group ano so ofere na na ne kasa obeje os na yade bi a ekutia woni pedua no obeboa no wetu ase e de amao anaso buon so na ye du no pese odomu suko enyamu ntiasi ye enyamu e de frafra ni ade ade wo fre doctor so a obeje os na wono e de nkomo no bi won so pe haban o we si don pe haban no matetam dia ka 3p ni ho na se aboa me doctor ho so wo fre na wono e bedi enkomo na haban bi a wo pe bia obeboa wo na afi wo de aka 3p no no apomden agina so e de amato betimi afre doctor si de si amene wo e ka sei e wo 0248928824 0248928824 wo frene si si a obetimi ene wo edi enkomo typical like mixture si na me din kan kan no e do bia yen fancy jaso e naturally organic ankasa vitamin c na acha ne mambe obi aso si do aso si ensu obi amfra liquid form na ye de vitamin C juice na ya work garlic ni nubuna ni hahame munu ena yache unse udi anka umia liquid form eba eno nkwa na yede egumun vitamin C nkwa na vitamin C nsu hiyan eme ni pejia unse nipa uko ube nya machine se chwa unwe shubo so mide minye juma na miye machine se nkame hon phone eka hon senye touch kwa na 33 anu eye machine ya nasa free radicals bede ifi mu eba edi yadie kudi ube bu ni pejia no nasa vitamin C wo ni pejia mua yadie bebe dia no entimi nyede enkan wonto ona sentimi enkan onipadua na damage human cells and safe radicals no e damage human cells no esa ebre akomayade ase se vitamin C onipadua mu ebre akomayade ase e de ma kwasa akomayade kum nipa so what na ona to didi nkomo a betada na mo e wo ensie do afu bu onso was na pona na aposi ye ne ye wota akompleni e na ma betre mechi mi koto jemi tumro mu meto ase emu twetwemi mintini kura mintini mintini nye adjuma num tripi garlic mixture so ona ma vitamin C omo ne bedi edi aboma body pains ni nyina no e free wa ko edi ama ene boost immune system obo oya dia sino ti mi sori jane na so ko adwuma ne ya dia no mpoti mi adwuma nye e wa adwuma no wa hoden so ni immune system no hoden 3p e be boa vitamins ni omo ne bedi aboa ma be boost immune system no edi ama ema ya dia bi anya de intimi enkan ento ene se sini pedwa na kan e fi infections ahodo infections e kwatete nya wo shu munko de bi e ko adwuma bi e ko didi e budi nkomo mfutra ahodo e ko emu nya no infections be bred efra unya typical like mission na sawo no mu a ebesi ni padua no kwan e de efio e na sa potato memory no e de mawo unsa wunyi ne kuwa ni mu no na refie e ba so bo akwa ya brante amaba wa na so still refie wo no so num 3p so no mu a be regulate ni nyina ba bibia atoso akwa atoso e de ama na sa ma na ji high blood pressure mujabroso sort na won bo se makoma me yade yaba mujabroso na dane ne yade akose no ma me wo ne kan ho no de ba empa cho no yade so odi kasa me yade e obe kasa no otana nanom e won se edu ti me se wada se akoma yade e wo san se high blood pressure ne koso no akoma bo pripe pe ko petri pi no so no mu a vitamin C no ne be manage high blood pressure ni nyama na fi wo akọ ama wada won e na wrinkles bo se makeup makeup se me ti me nyi makeup e to dan so me ye makeup as me ne de e da so obu a me vitamin C ni ni pedua mu ntina nim de bia na emu mu a na 3p no sa wono mu a so ye makeup wo nye makeup still na na wo skin wo nim na eda so kama kama kama kama ena sa ekun kuro bo nya diabetes na so koton mu a ewu ntem wono mu 3p na ebedi edi aboa e manage blood vessels no kwamo no mu ye de e ye de ena sa ma wo skin no eto so wo beto eyi cosmetic so beto enku akese edi akese ni body den den so still na na ready ani aye resla resla uni vitamin C num 3p garlic mixture so no moyin kutumpo ededi ama ma skin no atoso kama kama kama edi ama nti pharmacy shop herbal shop drug store bia okaso pe 3p ni bia ato obenye bi ato ema yesi ema nti ni mum sine ya wa ya sinya wo ya na woni so mri wo na anya nganya onya fia fia fia fia onya ho ya se yare fo bo wo bu ni nsa se ya o yare num 3p garlic mixture ye nse bu keke ye man de wo se ba ye ma ya de ye wo ye no wo ye da unti mi sine ko sine kwafne se wonyem anaso onya menopause na 3p no na sa ya odi ni nyina no mes ne nko na wondo me ma so mo post streets na 3p ya e be bo a ye bo so si odi me ni nyi ho nko woni je ho o post streets so no be sha ya o ya na 3p na so no mo ani nyina be fi wa ko ama wadum ho enti kuma se ye nko da ne he ba kole na

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sa diso. Messiah ma. Nemu men kan chu bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. Edi chia me. Monday

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Eso mi sadi so. Mesia ma. Ne mu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Je se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise person. E ti chia me.